Ve gudda utin yi ka khisa yi sigam khisi taka ngun sa kuka ve kingisi yi si gau khasite yi khika site ga qayaka ma choma ka ngkuka nga ive tega ngqungisi ma thanga site ga qhaka site ga qayaka sitwangisi si uli khigi ga qaungigisi yi qala qaisa gisi ngun sa qong ithanka isichigi dawu kithwe qanki